kolo anya de lota ifa buna welu mbido ga enwe ni njedebe ifa buna agade na yi kayi welu okukwe na nchekube ga aswa yi.